0: ascolta Puppet Play. Pas lain gak cahaya suai. Nah tuh siya kulungkang kolongkong dirinya.
1: Loh,
0: hebat siya bang, siya barang siya kilona siya bang kate.
2: Kurang ajar siya. Hutang pati dek bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Polot ngaing siya gus berlayak kumane. Dulur-dulur ngaing siya gus dipaihan kumane. Coba-coba. Wait!

Astaga, astagfirullahaladzim. Amit, amit. Ayo, maju, maju, maju, ayo.

Sersanti Negara Tumapala. Raden Patih ingkang sawengku melayang anyap sang di Megamalang deuninga ayanunali tiri sapungkuri.